0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon, dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
2: Oras sa buong Pilipinas, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito.
1: GV News Express.
2: Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 506,000 o 5,600 Pilipinong marino stranded sa Persian Gulf dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
1: GV News Express.
2: Mahigit 30,000 consumer sa Mindanao wala pa rin kuryente 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
1: GV News Express.
2: Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na mahalin, piliin at ipaglaban ng Pilipinas sa mensahe noong araw ng kalayaan.
1: GV News Express.
2: Ex-Governor Chavit Singson handa raw harapin ang kasong cyber libel.
1: GV News Express.
2: At Vice President Sara Duterte walang balak agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: GV News Express.
2: Sa detalye ng ating mga balita, mga ka-vibes, unahin natin ang balita sa labas ng bansa. Nananatiling stranded sa Persian Gulf at Gulf of Oman ang mahigit 5,600 tripulanteng Pilipino sakay ng daan-daang commercial at cruise vessels dahil sa pagkaantala ng maritime traffic na dulot ng mga banta sa seguridad malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kabilang ang mga Pilipino sa tinatayang 20,000 international seafarers na naapektuhan ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sinabi ng ahensya na nasa 1,100 tripulante na ang kanilang nailikas sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang shipping at cruise companies. Patuloy namang binabantaya ng DMW ang kalagayan ng mga marino upang matiyak na mayroon silang sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Inatasan din ang mga licensed manning agencies na regular na magsumite ng ulat tungkol sa sitwasyon ng kanilang mga tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga dayuhang gobyerno, ship owners at iba pang stakeholder para sa posibleng repatriation ng mga Pilipino. Gayunman, may ilang ship owners na nag-aatubiling palayain ang kanilang crew dahil sa pangambang kulangin sa tauhan ang kanilang mga barko habang nasa biyahe.
1: GV News Express.
2: Update naman tayo sa nangyaring lindol sa Mindanao. 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8, patuloy pa rin nakararanas ng pagkawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Department of Energy o DOE, mahigit 30,000 consumers ang nananatiling walang supply ng kuryente habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga nasirang linya. Sinabi ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit nilang minomonitor ang 2 electric cooperatives na hindi pa ganap na nakapagpapanumbalik ng serbisyo dahil ang ilang apektadong lugar ay nasa malalayong bahagi ng kanilang distribution lines. Patuloy naman ang repair at rehabilitation efforts ng ahensya upang maibalik sa lalong madaling panahon ang supply ng kuryente sa mga residente. Tumulong din ang iba't ibang electric cooperatives mula sa ibang rehiyon sa pamamagitan ng Task Force Kapatid na nakadeploy sa General Santos City at Davao del Sur. Nilinaw naman ng Department of Energy na ang kasalukuyang rehabilitation ay nakatuon lamang sa pagpapanumbalik ng serbisyo at hindi magdudulot ng dagdag na supply ng kuryente. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, nasa 76% na ng mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol ang nabigyang muli ng kuryente. Katumbas ito ng 24 sa 25 na bayan sa Southern Mindanao na muling may supply ng elektrisidad. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 55 ang napaulat na namatay. Nadagdagan din ang bilang ng mga nasugatan matapos ang beripikasyon na umabot na sa 1,120 habang nananatiling 31 individual ang nawawala base sa abiso ng mga kaanak at ilang testimonya. Pinapayuhan naman ng NDRRMC ang publiko na manatiling handa sa mga aftershocks na mahigit 3,000 na mula noong Lunes.
1: TV News Express.
2: Sa ibang balita naman, kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan kahapon Hunyo 12, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na ang kalayaang tinatamasa ngayon ay tinubos ng dugo at sakripisyo ng ating mga bayani. Kaya't nararapat lamang itong pahalagahan at pangalagaan. Hinimok din niya ang mamamayan na maging mulat at mapanuri sa katotohanan, gamitin ang kanilang kakayahan sa tama at isabuhay ang patas na pakikipaglaban sa araw-araw nang hindi sinasamantala ang pinagpaguran ng kapwa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang unahin ang kapakanan ng bayan kaysa pansariling interes upang maipamana sa susunod na henerasyon ang isang bansang mas matatag, makatarungan at maunlad sa ilalim ng adhikain ng bagong Pilipinas. Kinilala rin ng Pangulo ang mga hamon na kinakaharap ng bansa tulad ng katiwalian, kahirapan, pagkakanya-kanya, pati na ang mga pandaigdigang suliranin at epekto ng climate change. Sa kabila nito, nananatili aniya ang kanyang tiwala sa sipag, galing at kabutihan ng lahing Pilipino na paulit-ulit nang nagpakita ng pagkakaisa, malasakit at katatagan sa hirap ng mga pagsubok at kalamidad.
1: TV News Express.
2: Samantala, dating gobernador Chavit Singson handa raw harapin ang kanyang cyber libel na kaso. Para sa detalye ng balitang yan. Hindi nababahala si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson matapos itong masampahan ng kasong cyber libel ng isang o cyber libel ng isang hindi pa pinangalanang grupo. Ito ay kasunod ng pagkalat ng kanyang mugshot matapos siyang arestuhin kaugnay ng naturang reklamo. Sa panayam, iginiit ni Singson na wala siyang kasalanan at agad naman siyang nakapagpiyansa ng 60,000 piso matapos matanggap ang kaso. Bagamat nagtataka umano siya sa isinampang reklamo, sinabi ng dating gobernador na handa niyang harapin ang proseso ng batas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon pa kay Singson, itinuturing niyang pagkakataon ng kaso upang maipaglaban ang katotohanan at linawin ang mga paratang laban sa kanya.
1: TV News Express.
2: Samantala, si Vice President Sara Duterte sinabing walang balak agawin ang posisyon ni Pangulong Marcos. Iginiit nga ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak agawin ang posisyon ni PBBM at nananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. Sa panayam sa Davao City, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tinanggihan ni Duterte ang mga panawagan mula sa ilang grupo at retiradong opisyal ng militar na manguna siya sa isang kilusang kahalintuan katulad ng People Power laban sa kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin niya na ang anumang pagbabago sa liderato ng bansa ay dapat dumaan sa legal at konstitusyonal na proseso. Aniya bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang pangalagaan at ipagtanggol ang saligang batas at hindi suportahan ang anumang extra-constitutional na hakbang upang mapatalsik ang kasalukuyang pamahalaan. Itinanggi rin ng pangalawang pangulo ang mga pahayag na nais niyang maagaw ang kapangyarihan bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga ulat hinggil sa ilang grupo ng dating opisyal ng militar na umano'y nagsusulong ng mga aksyong pampolitika laban sa administrasyon. Nananatili rin ang mga espekulasyon hinggil sa posibleng pagtakbo ni Duterte sa halalan sa 2028.
1: TV News Express.
2: Pasadahan naman natin mga ka-vibes ang ating mga balitang lokal. Narito ang mga police reports. Sa Palete, Batangas, patay ang isang 76 anyos na babae matapos aksidenteng mahulog sa isang ilog sa barangay Malabanan sa Palete, Batangas. Batay sa investigasyon ng mga otoridad na diskubre ang insidente bandang alas 8:30 ng umaga noong Huwebes. Ayon sa mga kaanak ng biktima, agad silang humingi ng tulong at nagsagawa ng rescue operation nang malaman ang nangyari. Gayunman, wala na umanong buhay ang matanda nang maiahon sa tubig. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng pulisya upang beripikahin ang insidente at magsagawa ng kaukulang investigasyon. Sa paunang pagsusuri, sinabi ng pulisya na walang nakitang palatandaan ng foul play o anumang indikasyon na may naganap na krimen. Naniniwala rin ng pamilya ng biktima na isa lamang itong aksidente. Dahil dito, voluntaryong lumagda ang pamilya sa waiver of autopsy examination, kaya hindi na isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng nasawi.
1: TV News Express.
2: Samantala, sa Cavite naman, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isang batang lalaki na umano'y nabiktima ng hit and run incident sa barangay San Jose, General Mariano Alvarez, Cavite. Ayon sa pamilya, nasagasaan ang biktima ng isang sasakyan, ngunit sa halip na huminto at tumulong, agad umanong tumakas ang driver matapos ang insidente. Sa social media post ng kapatid ng biktima, sinabi nitong may mga CCTV camera sa lugar na maaaring makatulong upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at masubaybayan ang ruta nito bago at pagkatapos ng pangyayari. Nanawagan din ang pamilya sa sinumang may impormasyon o nakasaksi sa insidente na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapabilis ang investigasyon at mapanagot ang responsable. Ayon pa sa kanila, nakahanda silang magsampa ng kaukulang kaso at isulong ang lahat ng legal na hakbang kung patuloy na iiwasan ng suspect ang pananagutan. Samantala, nagpapatuloy naman ang panawagan ng pamilya para sa agarang pagharap ng driver at pagkakaloob ng hustisya sa batang biktima.
1: TV News Express.
2: Punta naman tayo sa lalawigan ng Rizal, mga ka-vibes. Tatlong school principal sa Antipolo City, Rizal ang pinagpapaliwanag ng DepEd matapos ang matinding siksikan sa pagbubukas ng klase noong Lunes. Pinagpapaliwanag nga ng Department of Education o DepEd ang tatlong school principal sa Antipolo City matapos ang matinding siksikan sa pagbubukas ng klase sa Barangay Santa Cruz na nagresulta sa pagkahilo at hirap sa paghinga ng ilang estudyante. Ayon sa ulat, umabot sa 22 mag-aaral ang nakaranas ng pagkahilo at hirap sa paghinga, habang 5 sa kanila ang kinailangang dalhin sa ospital para mabigyan ng agarang atensyong medikal. Sa isang memorandum, inatasan ni Lerma Flandes ang mga pinuno ng Antipolo National High School, Santa Cruz Elementary School at Antipolo City Senior High School na magsumite ng nakasulat na paliwanag kaugnay ng insidente. Nag-utos na rin ng hiwalay na investigasyon si Casimiro Inares III, ang alkalde. At ayon sa alkalde, may umiiral ng mga patakaran para sa entry at exit points ng mga paaralan at rerouting ng mga sasakyan upang maiwasan ang trapiko at siksikan, ngunit tila hindi ito nasunod. Sa paunang investigasyon, lumabas na sumabay ang isang malaking Parents Teachers Association o PTA meeting sa Antipolo National High School sa paglabas ng mga estudyante ng morning shift at pagpasok naman ng afternoon shift. Dahil sa halos 12,000 estudyante ng paaralan at pagdalo ng maraming magulang, lumobo ang bilang ng tao sa lugar. Lumitaw rin na hindi naabisuhan ang lokal na pamahalaan at barangay tungkol sa naturang aktibidad na nagdulot ng kakulangan sa koordinasyon at tuluyang pagsisiksikan ng libo-libong katao sa loob at paligid ng eskwelahan.
1: TV News Express.
2: Punta naman tayo mga ka-vibes sa lalawigan ng Quezon. Dalawang magpinsan arestado sa umano'y pagnanakaw ng mga buko sa Quezon. Sa detalye ng balita, arestado nga ang dalawang magpinsan matapos mahuli umano sa aktong pagnanakaw ng mga buko sa loob ng isang compound sa Barangay Kawayan, Rial, Quezon Province. Ayon sa ulat, mismong anak ng may-ari ng lupain at ilang saksi ang nakakita sa tatlong sospek habang inilalabas ang mga buko mula sa plantasyon. Agad na naharang at nadakip ng mga otoridad ang dalawang sospek habang nakatakas naman ang isa pa nilang kasabwat. Matapos sumailalim sa kaukulang proseso sa barangay, isinailalim na sa kustodiya ng pulisya ang dalawang naarestong individual habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Samantala, nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga otoridad upang matuntun at maaresto ang ikatlong sospek na nakatakas.
1: TV News Express.
2: Mga kababs, narito naman ang ating weather update.
1: GV 99.9 Weather Update.
2: Para sa lagay ng panahon ngayong araw, easterly sa mga ka-vibes ang patuloy na pinaiiral ang pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon yan sa weather forecast ng PAGASA ngayong araw. Sa Davao Region, inaasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na maaaring magdulot ng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan. Sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga naman, mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms na maaari ring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa panahon ng malalakas na thunderstorms. Samantala, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Southern Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon na may isolated rain showers o thunderstorms na posibleng magdulot ng flash floods o landslides sa malalakas o na pag-ulan. Sa lakas naman at direksyon ng hangin sa buong bansa, inaasahan ng light to moderate winds mula south hanggang southwest sa bahagian ng extreme northern Luzon, habang sa Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao ay southwest to south winds. At sa nalalabing bahagi ng bansa, southeast to south winds ang mararanasan. Sa kondisyon naman ng karagatan ay mananatiling slight at moderate na may taas na alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters.
1: TV News Express.
2: At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong umaga. Ugaling nakatuto.

Good vibes ang tulog pa rin sa iyong number one Good Vibes Radio Station. Kami po ang GV99.9, your Good Vibes. Kasama niyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At nakatuto ka pa rin sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV99.9. Oras sa buong Pilipinas, 8:39 in the morning. Happy, happy birthday muna sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today, June 30, 2026. Happy, happy birthday at syempre sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversaries, monthsaries, yan, dayseries ngayong morning. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Sana po ay ano ha, na-enjoy ninyo ang napakagandang Saturday morning. Aba sa mga ka-vibes natin na on the road right now, nagmamaneho, ayan na, o nakasakay sa mga pampublikong sasakyan. Magandang, magandang, magandang umaga ha. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan, sa inyong paggala. Ayan, lalong-lalo dun sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho ha. Medyo foggy, ano, pag ating tinitingnan, diniho sa bahagi. Yan, ang mataas na kahoy, Lipa at San Jose, Batangas. Eh medyo may maulap. Ano, talagang mataas na ang sikat ng araw. Eh parang medyo mausok sa inyong mga palipaligid, ha? Yan po ay fog, ha? Hindi po yan. Wala pa pong kinalaman ang Bulkang Taal dyan. So yan po ay talagang nangyayari, lalo na kapag panahon ng habagat na minsan ay malamig ang umaga tapos ay sisikatan ng araw, kaya parang may fog na nabubuo. Kaya ingat-ingat po ha, magdadahan-dahan sa pagmamaneho. Always observe traffic rules and regulations. Ayan, gumamit ng mga signal lights ha, yan ay ginagamit. Hindi yan display laang ha. Ayan, magandang morning din sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa ating online streaming ngayong morning. Ayan, kisaan po ba kayong sulok ng mundo nakikinig sa atin ngayon ha? Sa mga gusto makipaghuntahan na kay DJ Joey Boy sa ating online streaming, ay meron po tayong live chat dyan ha sa ating website. Scroll down lang kayo dyan. Yan, at mag-message nga po kayo kung saan kayo nakikinig kay DJ Joey Boy ngayong morning. Ayan, at para kayo ay ating mag-GV shout out. At syempre pa doon naman sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo ngayong morning. Ayan, sana po kay nakapag-almusal na at si DJ Joey Boy ay hindi pa. Baka kaya siguro nagkakanda-uutal na eh. Ano ha? Kaya nagkakanda-uutal na si DJ Joey Boy ay wala pang almusal. Ha? Ano ba ang inyong almusal? Kapag aning Sabado tapos ay chill-chill lang tayo, ay parang tayo ay nagkikrave sa sabaw. Oo, igop abaw. Igop abaw. O lalo na dun sa mga nag-inom at mga nag-bari kagabi eh, na may hangover ngayong umaga. Masarap talaga ang ano, mainit na sabaw. Kahit kapeng barako man lamang yan. Pero kung may budget, eh bakit nga hindi tayo mag-lomi? Ano? O kaya ay mag-goto, ganyan, ha? O siya mga ka-vibes, muli sa mga gusto makipagkulitan at makipaghuntahan kay DJ Joey Boy ngayong morning, ang atin pong numero para sa inyong mga pa-shoutout, para sa inyong mga mensahe, ay 0926-079-8708. At para naman po doon sa ating official Facebook page, yan ay GV99.9 FM sa Facebook. I-follow nyo na rin ka-vibes, ha? Para ano, para kayo ay maging GV informed, GV aware at GV updated dahil dyan po sa ating official Facebook page. Dyan din tayo nagpo-post ng mga balita, ng mga news updates natin para ka alam ninyo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. At kung inyong namiss nga ang ating balitaan kanina, oo, ay pwedeng-pwede niyo pong balikan yan dyan sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Ha? Oo, dyan ninyo mababalitaan yung ating mga pinagagawa o ang mga nangyayari sa ating paligid, lalo na dyan sa may ano ha, sa may Antipolo City. Yan, sa Rizal. Good morning po sa mga ka-vibes natin dyan sa Rizal. Eh meron po tayong nabalitaan dyan na yun nga hong tatlong school principal dyan sa Antipolo City. Abay, pinagpapaliwanag ho ng DepEd ha. Dahil nga ho, ay noong class opening nung Lunes, dahil matindi ang dami ng estudyante pala dyan sa Antipolo City, lalong-lalo na dyan sa may Antipolo National High School, ay nasa 12,000 estudyante mga ka-vibes ang sumugod noong Lunes para pumasok sa kani-kanilang unang araw ng klase, ay sabayan pahuyaan ng PTA meeting.
Aba, ayun ho. Dahil ho dyan sa nangyaring yaan ay nagkaroon ho ng siksikan at siguro ho ay nagkaroon ng sobrang init ng panahon. Ay may mga estudyante ho tayong nawala ng malay, nahilo at meron nga daw ho doong nagresulta sa 22 mga ka-vibes natin ang dinala sa ospital. At tulad ng nasabi ko kanina mga ka-vibes, ay tayo nga ho ngayong umaga ay mayroong bisita. Yes, meron po tayong makakasama ngayong morning at siya po sa lalo na sa mga avid listener ng GV99.9 FM. Baka po inyong ma-identify, baka inyong mabobosesan ika nga kung sino ang ating bisita ngayong morning. At ang magandang balita dyan ay siya ay lagi na muli nating makakapiling sa ating istasyon. Diba? Palakpakan muna. Oo, hayaan po din yung aking ipakilala maya-maya ang ating makakasama. Ha? But for now, mga ka-vibes, ay atin munang pasadahan ang ilan pa sa ating mga OPM hits. At sa ating pagbabalik ay makakasama na natin ang ating bisita, ang ating guest ngayong Saturday morning. For now, let's have Skusta Klee sa kantang Lagi. Dito lamang yan sa number one Good Vibes Radio Station. Kami po ang GV99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Oras sa buong Pilipinas, 49 minutes past the hour of 8 in the morning. Ka-vibes na katutok pa rin sa inyong number one good vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Kasama niyo pa rin po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. At tulad nga na nasabi ko kanina, abay meron tayong kapakner ngayong morning na for sure sa mga avid listener ng ating stasyon na GV99.9 FM. Simula pa noong una ay baka inyong ma-identify or mabobosesan. Ano, mga ka-vibes, kasama ko po ngayong morning ang nag-iisang DJ Ronnie ng GV99.9. Your good vibes. Good morning, DJ Ronnie.
5: Good morning, Seller Luzon. Good morning, Sir Joey. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Sabado Ganado.
0: Yun o. Para sa mga ka-vibes natin na kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Yes, kasama niyo na po ngayong umagang ito ang tambalang DJ Joey Boy at DJ Ronnie for the first time on air. Kamusta ka naman ngayong Saturday morning, DJ Ronnie?
5: Oo, na-virgin mo ako dun. Magandang umaga po. Magandang umaga po at nakakapanibago. Pero masaya po dahil sa wakas ay nasa langit-langitan na naman tayo ng GV99.9. Ang isa ang nangungunang FM station sa lalawigan ng Batangas na Southern Luzon. At of course, this is a very good way to start June 13. Kakatapos lang ng araw ng kalayaan at ngayon malaya na tayo uli kasama si Sir Joey, si DJ Joey na magbibigay po ng ilang mga thoughts. Actually, hindi ko alam kung anong itatanong sa akin po ng ating si Sir Joey. Sige, kumbaga hawak niya ang beat this morning. Thank you, sir.
0: Siyempre naman, dahil nga alam naman tulad ng naibahagi ko kanina, DJ Ronnie, sa ating mga ka-vibes, ikaw ay dati ng bosses ng GV99.9 FM. Pero para doon sa mga ka-vibes natin na millennial, ano, na parang ngayon pa lang ulit nagbabalik sa atin at nakikinig, lalo na doon sa mga ka-vibes natin dahil bukod sa radyo, DJ Ronnie, tayo ay napapakinggan na rin sa buong mundo sa pamamagitan ng ating online streaming. Magpakilala ka naman sa ating mga ka-vibes ngayong morning. Sino ba si DJ Ronnie noon at bakit nawala at nagbabalik ngayon ang isang DJ Ronnie ng GV99.9.
5: Well, thank you, Sir Joey. Unang-una, gusto ko muna i-acknowledge ang generosity at kindness ng ating GV management sa pangunguna ng ating station manager, si Sir David. At lahat po ng mga nandito sa GV99.9 from Lipa City to Batangas City. Ngayon, nandyan tayo sa ating bagong hideout. Magandang umaga po. Oh yeah, at tulad na sabi po ni Sir Joey, tayo po ay isa sa mga pioneer. Parang ang tagal na no, no? No, ever since nag-start ang GV ng 1996, ay 40 na nga daw po yun ngayon, di ba tayo?
0: 30.
5: Uh-huh. Magiging 40 na yan later on. Oh, 30. Oh. Tayo ho nagbubukas ng GV99.9 sa Good Morning Southern Luzon. And then marami pong nangyari. Tayo ang nagko-cover ng election at iba pang mga public affairs event dito sa GV99.9. Nawala ho tayo kasi may mga pagyayaring unforeseen circumstances. Tapos meron din tayong nakuha ng mga, you know, opportunity outside. So ngayon nagbabalik po. Eh, kasi nagbabalik po tayo dahil ang taong radyo ay mananatili daw radyo. Sa mga millennials, don't worry, we have some segments for you with Sir Joey and alam ko yung GV talagang ika nga ay alam na. This is a household name sa lalawigan ng Batangas at of course sa Southern Luzon. Lalo na ngayon, ang very dynamic yung ating online platforms kaya tutok lang po dito sa Good Vibe GV99.9.
0: Yes, yes, yes. Maraming maraming salamat, DJ Ronnie. At syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating tambalan. Dahil nga, katulad ng mga ka-vibes na nasabi ni DJ Ronnie, ay simula po ngayong araw ay maririnig na po ninyo muli si DJ Ronnie sa ating istasyon. At DJ Ronnie, bigyan mo naman kami ng ano, ng idea. Dahil sa iyong pagbabalik, ano baga ang aming maririnig sa iyo? Ano ang iyong ibabahagi para sa amin? Dahil ang alam natin, ano, nung ikaw nga ay tulad ng iyong nasabi, ay nasa more on public affairs, public service, news and current affairs. Ano? Ay ano baga ang aasahan ng ating mga ka-vibe sa iyong programa?
5: Yeah, true to the theme of the station, good vibes. So, syempre, pag may good vibes, merong entertainment, may education and information. Doon tayo sa education and information at early in the morning bago tayo po ma-entertain ng mga makuhusay na DJ natin po, that DJ Joey. Meron po tayong mga public affairs. Siyempre, kumbaga ako po yung weekend. Kasi pag weekday si DJ Frankie. Ako po yung, ako po, i-reveal ko na to. Ako po yung boyfriend ni DJ Frankie. Kaya lang, pag Sabat at Linggo lang ho ninyo ako maririnig. No? Siyempre, pag weekdays, napabayaan ko yung darling ko pag weekdays. Yeah, si DJ Frankie. But maririnig din po ako ninyo kay DJ Frankie through my spot reportings. Ayan. And we will give you the latest in the province kasi ang mga ang ating mga kabataan, ang ating mga kababayan sa ating panahon diyan sa GP 99.980 or 8 out of 10 households prefer Good Morning Southern Luzon as their morning dates. So hopefully bumalik po 'yon and we're very very excited sa mga forefronts na maririnig ninyo dito po sa atin sa ang pangalan po ng ating niluluto pa namin ni Direk Kiko yung ano yung pumagat ng programa, but it's gonna be a weekend date dito po sa GV 99.9 na kung saan marinig po ninyo yung mga personalidad sa probinsya, sa national, hopefully tulad ng dati yung mga sports personalities and showbiz personalities ay marinig din po ninyo sa programa natin dito sa GV 99.9. Weekend dates po ang ating pag-uusapan. So Sabado ho, hopefully around 6:30 that time, oh, Saturdays and Sundays ay kasama ho ninyo ang inyong weekend date si DJ Ronnie.
0: Yan. Ako, maraming maraming salamat, DJ Ronnie. Talaga namang exciting dahil panibagong boses at panibagong impormasyon na maghahatid ng good vibes at syempre pa updated information para sa ating mga ka-vibes. At dahil nga dyan, mga ka-vibes, oh, napansin ninyo, ano, 6:30, early in the morning daw. Anong ibig sabihin? Si DJ Joey, late nyo nang maririnig.
5: Hindi. Si DJ Joey, kasi pag Sabado, gusto rin muna niya kumakap sa kanyang dahil. So, haba-haba ng parang, but hindi, ano po ito, kami po ni DJ Joey, complimenting po kami dito, kami lahat, si DJ Frankie, si DJ Joey, lahat po ay magtutulungan para mas good vibes ng inyong pakikinig sa GG 99.9. And for a start, gusto ko munang batiin si Secretary Ralph Recto sapagkat absuelto siya, sir, sa sinampang kaso ni Dr. Tony Leacion, yung sinasabing plunder daw, no? Sa Supreme Court. Kasi, of course, Executive Secretary Ralph Recto and Governor Vilma Santos Recto and Congressman Ryan Recto, sila ang ilan sa top leaders ng ating lalawigan, di ba? And, of course, alam naman natin lately, sila ang laman ng mga social media. Pati yung mga kritiko. But anyway, wag na natin, basta ang importante na patunayan uli ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi niya kasing plunder sa Tagalog yon, DJ Joey, pandarampong. No?
0: Tama.
5: So hindi niya ninakaw, hindi niya ibinulsa ang bilyong piso at yun ay maliwanag na sinabi ng Supreme Court na walang tinayulate si Executive Secretary Ralph Recto, na kinonfirm naman ng ating ombudsman at last week nga ay napawalang sala. Tama-tama, araw ng kalayaan, dapat tunayan din ni Executive Secretary Ralph Recto na ang kanyang paglilingkod sa kanyang mga kababayan simula pa 1992. Alam mo, si Executive Secretary Ralph Recto ay congressman pa lang magkakasama na kami. Naging kasama niya ako 1993, Sir Joey, no? Hanggang ngayon. So, ibig sabihin, alam natin, kumbaga, ang mga nangyayari at well, it's one of my privilege to be with them, no? And yun lang. For this morning, I would like to say congratulations and thank and of course, at least hindi pa rin nadungisan yung pangalang iningatan ni Executive Secretary Ralph Recto since 1992. At ang balita ko ay isa siya sa mga unang magiging panauhin natin sa ating inaugural presentation. Kung hindi itong first Saturday ay sa first Saturday of July. No? At inaasahan din natin, Sir Joey, yung kwan, yung impeachment, di ba? Impeachment.
0: Tama, o, mainit pa rin usapin yan. Oo, tama, DJ Ronnie.
5: Oo, nagkataon na ang main o ang lead prosecutor ay ang ating Batangas 2nd District Congresswoman, Jervel Luistro. Mm-hmm. At isa siya sa makakasama natin sa July 4 presentation natin sa weekend date natin dito sa CV 99.9. Pag-uusapan natin at ang pangako niya sa akin every week, meron siyang exclusive update sa atin every week, every Saturday. So hindi niya na kailangan kuhan, but first hand, no, sabi nga from the horse's mouth, ay maririnig natin yung nangyayari in the inside and outsides of impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ilan lang yan sa mga abangan ng ating mga kababayan dito sa weekend dates dito sa GV 99.9. And of course, with Sir Joey at may mga bago mga kasama natin dito sa GV 99.9 pag Sabado. Alam mo, pag Sabado at Linggo kasi, Sir Joey, ano eh, pag Sabado at Linggo eh, ang mga kababayan natin eh, on a relaxed mood. Ha? Kaya papasayahin natin ang kanilang pagising sa umaga sa pamamagitan ng mga napapanahong informasyon na dito lang nyo maririnig po sa GV 99.9.
0: Oo, ayan. Nakaka-excite naman yan, DJ Ronnie. Ano, at yan, mga ka-vibes, sa mga talagang bigaten, ang pagbabalik ni DJ Ronnie ay hindi basta-basta.
5: Oo. Meron pa. Sabi ni DJ Joey, eh, paano naman? Ano namang mapapalapan natin? Eh, of course, meron po, sabi ni DJ Joey, magdo-donate daw siya ng mga papremyo para wow, meron namang maiuwi kahit pa ating mga audience.
0: Aba, hintay ka lang. Pag-usapan mo na lang.
5: Ikonomit bigla. Sabay ganon. Ganon talaga dito, sir, eh, kasi medyo biglaan, mga ganon. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung ating sports news. Lalo na ngayon, no? Ang ganda ng PBA. Ikaw ba yung mahilig sa basketball?
0: Oo, nanonood tayo ng PBA, ng MPBL, DJ Ronnie, at syempre ang NBA na nung isang araw lamang ay trending dahil si Maring Taylor Swift ay sumilip sa NBA. Ganyan.
5: Oh, grabe. Diba, ang boyfriend ba niya ay basketball player? Yun nga ba yan?
0: Yan ang hindi natin alam.
5: Anyway, ang dito sa atin naman, yung Ginebra lamang na isa sa Talk and Text na kagabi. Nanalo si Talk and Text kagabi sa... Ay, nanalo si Ginebra sa Talk and Text. And ang sabi, 77% daw ng nananalo sa Game 5 ay nagcha-champion. So,
0: wow,
5: ang kagandahan naman ng Ginebra, ito eh, ang defending champion dito sa Commissioner's Cup ay Kwan, Talk and Text. Ilang beses nang nagtangka si Ginebra na manalo sa Talk and Text, eh mukhang dito sa 50th Golden Crown, mukhang dito nila makukuha ang championship. So ang Game 6 ay bukas sa Araneta pa rin, si 7:30, Ginebra at Talk and Text pa rin. So masaya ang mga parang mga Ginebra universe dahil at alam mo pa ang spectacular kagabi si Justin Brownlee, si Justin Noipi eh naka 54 points. Kalhati ng output ng Ginebra, si Justin Brownlee lang ang gumawa. Diba? So, yun po yung mga pagpupulungan natin dito sa ating weekend dates at sa iba pang mga pangyayari dito sa lalawigan ng Batangas, sa Quezon, ha, sa buong Region 4A na atin pong iuugnay sa ating mga magagandang musika na hatid naman ng ating himpilan, GV 99.9.
0: Ayan. Ako, maraming maraming salamat, DJ Ronnie, ha. Pero syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating tambalan. Ay, puputulin muna namin pansamantala, mga ka-vibes, ang ating usapan with DJ Ronnie. At syempre, patuloy po ang aming imbitasyon para sa mga ka-vibes natin na gustong makipaghuntahan, balitaan sa amin ni DJ Ronnie ngayong Saturday morning. Bukas na bukas pa rin po ang aming text line, 0926-079-8708. At online na rin ang ating official Facebook page na GV99.9FM. Para naman po sa inyong mga mensahe sa Facebook. At syempre pa, shout out din sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa ating online streaming ngayong morning. Ayan, pwedeng-pwede po kayong makipaghuntahan sa amin sa pamamagitan ng ating live chat diyan naman sa ating official face, sa ating online streaming na GV999.live. And speaking of, aba, may mensahe na sa atin ngayong morning, DJ Ronnie, si Roald. Ang sabi niya, magandang morning, DJ Joey Boy at DJ Ronnie, welcome back. At sabi naman ni Jomar Gutierrez, good morning DJ Joey Boy, shout out daw sa DJ Ronnie sa mga kurakot ng ating bansa.
5: Yan, nako, pag-uusapan ho natin, alam nyo, masarap mamintas, no? Pero tandaan natin, ang aking initial thought dyan, sir, masarap manuro, pero tandaan natin, lima yung daliri, di ba? Yung isang daliri, tinuturo mo to sa mga kurako, sabi mo. Eh, pero yung may apat pa eh. Yung apat, sa'yo yun, di ba? So, ibig sabihin, sir, kung tayo kami taga-gobyerno, nag-uwi kami ng mga office supplies, nag-uwi kami ng mga, hindi kami pumapasok ng maaga, at hindi namin ginagawa yung trabaho namin, kurap din kami. Bahagi kami ng trabaho nun. So, pero magandang pag-usapan po, dahil talagang ang unang hakbang para tayo ay maging mulat na mamamayan, alam natin ang nangyayari sa ating bansa. And that's why GB 99.9 Weekend Dates is here para pareho nating maibigay sa inyo, maihatag sa inyo yung dalawang panig. Ayan, si DJ Ronnie, makarekto yan. Hindi ho. Both sides, maririnig po ninyo sa programa natin. At yan po naman ang tatak ng DJ Ronnie ever since we started in GV since 1996. No? Both sides po ang ating binibigyan ng pagkakataon na marinig po dito sa inyong pilat. And sana po ay muli niyong pagtiwalaan, samahan at mag-invest kayo ng pagising ng maaga tuwing Sabado at Linggo, at tayo po ay magkakasama-sama sa Team Papawid with our team dito sa GV99.9. 30 na kami. Good vibes.
0: Yes, yes, yes. Maraming salamat, TJ Ronnie. Ituloy ko lang yung mensahe ni Kuya Jomar. Ano, dahil bukod sa kanyang pagbati sa ating mga opisyal na di umano'y kurakot, ay wag daw silang mag-alaala dahil kilalang-kilala na daw sila ng sambayan ng Pilipino. Magbago na daw ho kayo at hindi pa huli ang lahat. At syempre, pa-play daw ng Where is the Love ng Black Eyed Peas para daw yan doon sa mga yan kurakot. Nasaan daw na daw, TJ Ronnie, yung kanilang pagmamahal sa kanilang
5: nasa
0: mga puso?
5: Nasa bulsa na, binigay mo sa naibulsa na. And anyway, that's also, of course, meron din tayong kwan, meron din tayong pagkakataon para i-acknowledge yung ating mga tagapakinig, lalo na kung birthday ninyo, yeah, or anniversary, di ba? So we have some special treats for you na ibibigay po ng ating weekend dates dito sa GV99.9. Also would like to say thank you kay Director Kiko, ang ating Kiko Barako diyan sa atin.
0: Nakikinig siya ngayong morning, DJ Ronnie. Ah? Nakikinig siya today.
5: Oh, monitoring si Direk. Naku, sana pumasa ako sa audition. Sabi niya kasi audition to, DJ Ronnie, hindi ka pumasa. Yeah, papatay tayo dyan. So, parang kailan lang nung simula tayo dito sa radyo. But again, sabi ko nga, salamat kasi DJ Sir Joey. Meron tayong meron po akong online, gusto ko lang i-plug din. May online program po kami sa Facebook at saka YouTube. Every Wednesdays, 3 o'clock to 4. Ang pangalan po nun ay Inclunasyon, Inclusive Nation. This is a special program, a special forum na ang dinidiscuss po natin ay tungkol sa issues ng persons with disabilities. Coincidentally, ay marinig po ninyo kasi medyo matahal po tayo makarinig ng balita tungkol sa persons with disabilities at sa senior citizen. Kaya antabayan na po ninyo, meron tayong special segments for senior citizens and persons with disabilities. Kaya yan po ang isa sa mga special features ng inyong weekend date dito po sa GV99. Yan.
0: Alright, alright. Yan, talaga may exciting ha. At yan mga ka-vibes ha, bukod nga sa pagbabalik ni DJ Ronnie, ay meron din siyang online program. Kaya suportahan po natin ang ating mga ka-vibes na PWDs, Person with Disabilities, ang isang sektor ng lipunan na talagang nangangailangan pa rin ng tulong, atensyon, at syempre ng paggabay ng pamahalaan at ng ating mga ka-vibes. Ha, DJ Ronnie, magbabalik muna tayo. We will just pause for a few.
5: Bago ka mag-pause, meron na kayo tuturo sa'yo sa ating mga audience, sa ating mga ka-vibes.
0: Aha.
5: Sabi, huwag daw tayong gagamit ng PWD kasi yun daw ay para lang sa korporasyon. Eh, yung pinag-uusapan daw natin ay tao. Persons. Diba?
0: Uh-huh.
5: So, dapat daw persons with disabilities, hindi daw PWD kasi hindi naman daw bangko. Diba? ang ating mga kababayan, tama, sila ay tao, nagkataon lang na may kapagtanan. Uh-huh. So, yung mga ganong pagbabansag, PDL, halimbava, Persons with Private Liberty, yan, o kaya yung, bakit yung senior citizen hindi tinatawag na SC, di ba? So, I mean, para maging person first tayo, sasabihin natin persons with visual impairment, kung bulag, persons with hearing impairment, kung tingi, or persons with intellectual disabilities, ayan. Tapos, huwag daw nating tatawaging abnormal ang mga taong may kapansanan. Sila ay tao, nagkataon lang na may kapansanan. Pero gaya mo, gaya ko, sila ay normal. No? Sino tayong magmamalaki na tatawagin natin silang abnormal? Sa totoo lang naman, DJ Joey, lahat tayo ay may kahinaan. Bawat isa tayo, persons with disability tayo lahat eh. Hindi naman tayo perfecto, no? Siguro mas pogi ka sa akin, pero may katangian naman ako na mas higit sa iyo. May ganun, di ba? So complementation naman ng buhay dito sa mundo. So you don't call our persons with disabilities abnormal. They are persons just like you and me. Kaya sila po ay persons with disabilities. At magbabalik po kami ni DJ Joey.
0: Yes, yes, yes. Dito lamang yan sa iyong number one good vibe station. Kasama po yung rakitarong DJ Joey Boy. Kasama aking partner,
5: DJ Ronnie.
0: Dito lamang yan sa GV99.9.
5: Your goodbye. Goodbye.
3: You are listening to.
6: You are listening to.
7: You are listening.
8: You are listening to
9: GV99.9.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
15: Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
16: Basing, basing!
17: Oo!
16: Paeg ka, uulan ng bigas?
17: Abay, oo! Para din ako bibili!
16: Pero, nakasako!
17: Ayaw ko na!
18: Hala? Joke pala yun?
19: Wow! Sabado na!
18: Wow! Gusto ko to!
19: Ay, siya! Ganado na naman ako!
20: Talagang ganado ka dito! Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian!
21: Magandang
0: morning sa ating mga kapiling kabanding, ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy.
20: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
0: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
20: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado, Ganado.
6: Naku, ganado na naman ako.
0: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!

0: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: GV99.9, your good vibes.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: Ay, pisa-pisan.
8: Ah, pisa, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
11: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
12: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
13: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
14: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng maglahis?
15: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
16: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
17: Eh, di makijam with DJ Ya!
18: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
17: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
18: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
17: Sa programang Ang Tanong.
19: Ala eh, paano?
20: Ala eh, paano?
21: Ala eh, paano?
22: Ala eh, paano?
23: Ala eh, paano?
17: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
18: Only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibe.
10: Paano nga yun?
1: GV99.9. GV99.9. Your good vibe. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
24: Papal Americano.
0: Celebrating 30 years of spreading the good vibes. Ka-vibes, nakikinig ka pa rin sa iyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Oras sa buong Pilipinas, 9:32 na po ng umaga. Ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Kapiling, kabandeng, kahuntahan, kabalitaan nyo pa rin po ngayong Saturday morning. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy. At ito pa rin po ang programa. Ngayong Sabado Ganado, ang programa ang huntahan at balitaan sa GV99.9. At dahil nga alas 9:30 na mga ka-vibes at araw ng Sabado ngayon, abay nga tayo po ay pupunta na sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Yes, yes, yes. Ayan. Hoy, sa mga kakabukas pa lamang kuha ng kanilang mga radyo, kanina ho ay nagkaroon tayo ng kapartner, yan, si DJ Ronnie. At para sa mga ka-vibes natin, meron nga po tayong bagong boses na maririnig sa GV99.9. At yan nga po ay sa katauhan at sa boses.

0: Best ni DJ Ronnie. Yan. At siya po ay ating makakasama sa mga darating na araw. Panibagong tao. Tao? Yan. Panibagong boses. O, syempre tao naman si DJ Ronnie. Ganyan. Panibagong boses po yan sa radyo na magbibigay sa inyo ng mga updated news, information, education, current affairs. Ayan. At panibagong impormasyon na magbibigay sa atin ng validated, tunay at hindi fake news. Hindi fake news. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Sa dami ng nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa dami ng impormasyon na naglalabasan at sa tindi na rin, sa bilis ng artificial intelligence o AI ay talaga namang napakabilis at napakadaming pwedeng gawin na magresulta sa panloloko o pagpuproduce ng mga impormasyon na hindi validated. Kaya dapat po ay doon lang tayo sa mga legit sources kukuha ng impormasyon. Katulad yan dito sa GV99.9 FM. Osho, dahil nga po alas mabi, medyo na mga ka-vibes. Panahon na para sa ating GV Top 10 Hits of the Week. Last week, ang ating number one song ay ang kanta ni Skusta Klee at Flo G na Since Day One. Nakanta Since Day One. Yun talaga ang title niya. Sa tingin nyo ka ba mga ka-vibes, ay siya pa rin ang ating magiging number one song ngayong linggo? Aba, hindi ko na po patatagalin pa ha. Pero sa mga ka-vibes natin na gustong makipaghulaan, ayan, makipagbatian at makipagkulitan kay DJ Joey Boy ngayong morning, bukas pa rin po ha ang ating text line 0926-079-8708. At syempre ay online din ang ating messenger sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. At pwede rin kayo makipagkulitan kay DJ Joey Boy sa ating online streaming sa pamamagitan po yan ng ating website na GV999.live. Ipa-press nyo na yung play button para marinig nyo si DJ Joey Boy online. At pagkatapos yan, scroll down ka lang ka-vibes at meron dyan live chat. Yan, makipagkulitan kayo kay Raul na bumabati sa atin ngayon ng magandang morning. At kay Nathan, ayan, na nagre-request ng kantang Dynamite by BTS. Ayan. Good morning sa inyo dyan sa ating online streaming at sa mga nakikinig sa atin yan. Mga comment naman kayo mga ka-vibes dyan kung saan kayo nakikinig kay DJ Joey Boy, ang inyong mga lokasyon at ang inyong mga pangalan para kayo ay mga shoutout natin sa ating programa ngayong morning. Osha, hindi ko na patatagalin pa. Ito na mga ka-vibes ang ating GV Top 10 Hits of the Week!
1: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop?
2: Yup, it's called the Last Song Syndrome.
1: And we managed to put all your LSS in one playlist.
2: Here are the GV99.9 Top 10 Songs of the Week.
3: Top 10 Hits of GV99.9. Number 10.

0: Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag-alas G's ng umaga. Nakikinig ka pa rin sa inyong number 1 Good Vibes Station. Kami po ang GV99.9, your Good Vibes. Kabiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong morning. Ang inyong rakiterong DJ, my name is DJ Joey Boy. At welcome pa rin po sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Bukod nga po sa ating radyo mga ka-vibes, tayo ay sabayan na rin napapakinggan at napapanood sa ating official TikTok account. Kaya naman good morning sa mga kakulitan at kahuntahan ni DJ Joey Boy sa ating TikTok account. Nakikita ko na si Estan, si Magdalena Verame. Yan, good morning and thank you for tuning in sa ating programa. Ayan, at sa mga kabubukas pa lang po ng kanilang mga radyo, yan, tayo nga po ay nasa segment natin na GV Top 10 Hits of the Week. At kakapakinig nyo lamang sa kantang Multo ng bandang Cup of Joe. At yan nga po ang ating number 6 song ngayong linggo. Ayan. At para naman sa mga kakabukas parang ng kanilang mga radyo, kung hindi nyo naabutan ang pagsisimula ng ating programa, ay hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ating mga na-play ng kanta sa ating countdown. Ang ating number 10 song ngayong linggo ay ang kantang Rosas ni Yuri Dope. Number 9 natin ay kantang Tahanan ng El Manu. Sunundan ni Kyle Raphael sa kantang Libo-Libong Buwan ang ating number 8 song. At ang ating number 7 song ay ang kantang Panaginip ni Nicole. At ang ating number 6 song ay ang kantang Multo ng Cup of Joe. Ayan ha, sa mga kababes natin na gustong makasama ang kanilang mga favorite artist o ang kanilang mga favorite song, abay, ang kailangan nyo lamang gawin ay i-request ang i-request yan sa ating mga DJ, sa ating mga programa dito sa GV99.9 FM. At syempre pa ay kapagpatak ng Sabado ay ating titingnan kung ano nga ba yung mga most requested songs ng ating mga ka-vibes. Ha? Paano nga ba magpadala ng mga request? Abay, marami tayong options dyan. Pwedeng-pwede kayong mag-text sa ating number na 0926-079-8708. Pwedeng-pwede rin yan nga magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. At pwedeng-pwede rin yan sa ating online streaming sa ating website na gv999.live. Yan. Meron tayo dyang live chat sa ating online streaming. Kaya pwedeng-pwede nyo rin ipadala ang inyong mga mensahe, ha? And speaking of online streaming, good morning sa mga ka-vibes natin at kakulitan natin online sa ating website gv999.live. Ayan. Comment na kayo dyan, ha? Ng inyong mga pabate, pa-shoutout at syempre ang inyong mga lokasyon kung saan ba kayo na kikinig at nanonood kay DJ Joey Boy ngayong morning. At syempre pa sa ating mga kakulitan na sa ating TikTok live, ayan, comment na din kayo ng inyong mga pa-shoutout ng inyong mga pabate ngayong morning at syempre ang inyong mga location at ating babatiin at babasahin yan maya-maya lamang. Osya mga ka-vibes, I'll just pause for a few reminders. Oo, magtatrabaho muna si DJ Joey Boy. Ayan, napasasalamatan muna natin ating mga sponsors at sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa ating Top 10 Hits Countdown. Kaya huwag kayong aalis. Ito pa rin si DJ Joey Boy dito sa GV99.9, your Good Vibes.
1: You are listening to GV99.9. Your good vibes.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

top 10 hits of Jiggy 99.9. Number 2.

0: GV 99.9 Top 10 Hits.
1: What?
2: Dalawampung minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Kapiling kabanda yung kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Saturday morning. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy. At tayo pa rin po ay nasa programang GV Top 10 Hits of the Week. Good morning, good morning, good morning sa mga kabubukas pa lamang po na kilala mga radyo at nakatutok sa atin ngayong morning. Ngayon nga po ay araw ng Sabado, June 13, 2026 at alas 10:21 na ho ng umaga. Magandang umaga po sa mga kakagising pala ngayong morning. Sana all, alas 10:30, oo, nagigising. Meron pa ganyang mga day off, lalo na't araw ng Sabado at nanggaling sa long weekend dahil holiday nga kahapon. Ayan ha, ay enjoy yun ng pahinga. At pagpatak ng Lunes, italagang sasabak na naman tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwela. Kung kayo ngayon ka-vibes ay nasa labas o nag-outing, humahabol sa tag-araw dahil bagamat inanunsyo na ng Pag-asa na simula na nga ng habagat season at maaaring magsimula na ng tag-ulan, ay hindi pa naman masyadong malakas ang ulan at ngayon nga magandang pumunta sa mga beach resort. Ano? Dahil hindi singkar ang init ng araw, hindi ka masusunog. Katulad ni DJ Joey Boy, nakakatipid sa ano, sunscreen. Ayan ha, kaya sa mga kababs natin na nasa outingan ngayong mga oras na ito, ngayong mga araw na ito dahil long weekend, ingat-ingat po kayo ha. At laging titingnan ang lakas ng alon dahil ho kapag habagat ay may mga party ho tayo ng karagatan na malakas ang alon ha. Ayaw naman ho nating mapabalita din na nalunod ganyan ha, dahil may ilan ho tayong mga balita at insidente ng sunog dito ho sa lalawigan ng lunod. Gutom na talaga. Insidente ng lunod din sa Batangas ha. Kaya kung kayo ay mag-outing, ingat-ingat ho. At dapat laging may kasamang matanda at dapat laging present ang mga lifeguard ng mga resort na inyong pupuntahan para ho kayo ay safe na safe sa inyong pag-outing. Ha, gusto naman ho nating makabalik ng maayos at syempre ay makapag-enjoy sa ating mga lakad ngayong morning. Ha? Ayan, bukod nga ho sa radyo, tayo ho ay sabayang napapakinggan at napapanood din sa ating official TikTok account na GV999 FM. Yan, sa mga ka-vibes natin na kahuntahan at kakulit na rin DJ Joey Boy sa ating TikTok account. Good morning, good morning. Ayan, nandito na si Lakay, si Maria Paz Alcazar, si Foxy, ayan, si Nikki Cortez na kasama natin ngayon at kakulitan. Siyempre pa, nandito rin si Boss Fashe all the way from Canada, sa Toronto, Canada ga, at saka sa Saskatchewan. Ayan, magandang gabi dyan kay Boss Fashe. Sakay daw siya ng bus, papasok sa trabaho. Oo, magdamag daw siyang magtatrabaho dahil ngayon dyan sa Canada ay alas 10 pasado. Ano, mag-alas 10:30 na ng gabi. Kaya kay Boss Fashe dyan sa Canada, ingat-ingat. At GV shoutout sa iyong mga kamag-anak din eh sa Rosario, Batangas. Ayan, good morning, good morning. At syempre, batiin din natin ang ating mga ka-vibes dyan sa Mahayahay, Lemery, Batangas. Happy happy fiesta po sa inyo. At dyan sa ating ka-vibes na si Noah. Si Noah ga nga yun. Nakakalimutan na. Sa dami nating sa dami nating kakulitan online sa ating TikTok account. Ayan. Si Noah, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Noah, good morning at happy happy birthday sa iyong inay na nag-birthday kahapon. Happy happy birthday sa inay ni Noah dyan sa Lemery, Batangas. Ayan. Good morning. At sino pa ang ating kakulitan din sa ating TikTok account? Good morning din kay, wait lang, scroll pa natin ng very, very light, Rachel. Ayan, paano po magmahal? Aba, Rachel, hoy! Ayan, good morning, mamaya ako sasagutin ang inyong tanong ha, ay tayo lang ay nasa countdown ha, oo, pwede pong mag-request ng pipa pa, yes Nikki, thank you, good morning, at syempre pa kay Don Oman, yan, good morning, thank you for watching and listening to DJ Joey Boy. At kay Adrian, pag-greet daw ng happy birthday sa kanyang pinsan na si Puyot. Birthday daw ho niya ngayong umagang ito at ngayong araw na ito. Yan, good morning at happy birthday. Live na live din si DJ Joey Boy sa aking official Facebook page. Yan, sa DJ Joey Boy, GV99.9 FM. Yan, pwedeng-pwede rin po kayong manood at magpabate. Yan, mag-comment na kayo ng inyong mga pabate at pa-shoutout dyan sa ating Facebook fan page, DJ Joey Boy, GV99.9 FM. Yan, i-like nyo na, ha? At bati-bati rin po kayo ngayong morning. O siya, sa mga ka-webs natin, nakabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Tayo nga po ay nasa GV Top 10 Hits of the Week. At na-play na nga po natin ang ating number 2 hanggang number 9 song. Pero kung hindi nyo naabutan, may walang problema. Hayaan po ninyong i-review ko ulit sa inyo ang mga kanta na na-play na natin at kasama sa ating top 10 countdown ngayong Sabado. Number 10, Rosas ni Yuri Dope. Number 9, El Manu sa kantang Tahanan. Number 8, si Kyle Raphael sa kantang Libo-Libong Buwan. Number 7 naman si Nicole sa kantang Paraginip. At number 6, ang bandang Cup of Joe sa kantang Multo. Number 5, ang nag-iisang hindi OPM sa ating countdown, si parang Bruno Mars ay pumasok sa ating countdown sa kanyang kantang Risk It All. Sinundan ni Peter Karma na bumaba sa number 4 song. Ito ay number 2 natin last week. Kantang Kalapastanganan. O Kalapastangan. Yon. Ano ko daw? Kantang Kalapastangan ni Peter Karma. Ben and Ben ang ating number 3 song sa kanilang kantang Lifetime. At ang bandang Four of Spades naman ang umangat sa ating number 2 song sa kantang Kabisado. At kung nakikinig ka nga ng ating countdown weekly o last week, yes, tama po ang inyong narinig. Skastakli pa rin po ang ating number 1 song sa kantang Since Day 1. At hindi ko na patatagalin pa, ha? Kaya mga ka-vibes, eto na ang ating number 1 song. Nakikinig ka pa rin sa ating GB Top 10 Hits of the Week with DJ Joey Boy.
0: Top 10 Hits of GB 99.9. Coming up at number 1.
1: Number 1.

Oras sa buong Pilipinas, 7 na minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga. Sabado ganado, ang inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at ikaw ay nakatutok pa rin sa GV99.9, your good vibes. Ay, ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Abay, huwag ka nang mag-alala pa dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Yan, sila po ay matatagpuan dyan sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipa City, Batangas. Ang Prime Doctors Medical Center, mga ka-vibes, ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence, oo, AI, sa pagtukoy po ng mga karamdaman. Talagang advance na advance. Kaya naman kung nais mong ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, abay sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. At syempre pa mga ka-vibes, ngayon ngang June, month of June, lalong-lalo na sa June 21 ay pagdiriwang po natin ng Father's Day. Oo ha, baka hindi pa kayo nakakahanap ng mga regalo o nag-iisip pa kayo ng pwedeng irigalo sa inyong mga tatay ngayon darating na Father's Day. Oo, o kaya ay baka ikaw mismo ka-vibes ay naghahanap ng reliable tools tulad ng mga cordless power tools. Oo, mga industrial or hardware essentials na pwede mong magamit sa inyong mga home repairs, sa inyong construction, sa mga automotive works. Baka may mga kailangan kang ayusin sa iyong kotse o sa iyong sasakyan. O baka naman ikaw ay nagsasaka o nagfa-farming o kahit ano pang mga DIY items o pang gamit pang araw-araw. O hindi mo na kailangang dumayo pa sa Kamaynilaan o lumayo dahil nandito na po ang inyong one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay bukas na mga ka-vibes ha. Ang Inco Tools Depot Lipa will help you work faster, easier, safer, and more efficient. Dahil for sure they got what you want, they have what you need for with affordable prices. O diba ga? Bukas na po mga ka-vibes ha ang Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan dyan sa JP Laurel Highway sa Barangay Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. O malapit po sila dyan sa may BF Town. Ayan, dyan sa may Banay-Banay. Malapit din po yan sa crossing ng papuntang mataas na Kahoy, Batangas. Oo, talagang Inco Tools Depot Lipa, kumpletong-kumpleto sa mga tools na kailangan mo. Bukas po sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi araw-araw. At kung gusto mong mag-inquire o magtingin ng mga presyo, pwedeng-pwede mo silang tawagan sa kanilang number na 0917-186-0010. Muli, 0917-186-0010. Dahil sa Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Yan. Good morning kay Sir Ryan at kay Ma'am Riz ng Inco Tools Depot Lipa at ng ASEC Builders Incorporated. At syempre kay Shell at sa mga napaka sisipag, napakaganda at napaka active ninyong mga staff dyan. Ha? Good morning sa inyo. At syempre pa, speaking of staff, baka naman ka vibes kayo may mga events ano na kailangan nyo ng mga giveaways o kailangan niyo ng mga tarpaulins ano o kailangan niyo ng mga kung ano-ano pang mga essential needs para sa inyong mga event or advertisements. Abay, wag ka nang lalayo pa dahil dyan sa Batangas City, mga ka-vibes, ay kumpletong-kumpleto na at abot kaya ang Pajayas Infinity Ads and Print. Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway sigurado at ang presyo ay talagang sulit at mababang presyo. Ha? Pwede po kayo magpagawa ng mga tarpaulins and any printing needs. T-shirt printing man yan, oo. Panaflex, tent printing, t-shirt, umbrella, mugs. Kahit ano pang printing needs yan, meron yan ang Pajayas Infinity Ads and Print. Sila po ay matatagpuan dyan sa may Ebora Road sa Kumintang Ibaba, Batangas City. Malapit po sila sa Kapitolyo ng Batangas. Sa harapan po sila ng Philippine Red Cross Batangas Branch sa Batangas City. At saka katabi lang sila ng, ano, ng Batangas Medical Center. O ha, pag kayo inaligaw pa talaga. Kompletong-kompleto na yan. Pajayas Infinity Ads and Print. At saka syempre dyan din sa Pajaya Medical Laboratory.
laboratory yan. Kana Ma'am Iselle, kana Sir Brian, ayan, at saka kana Ma'am Camille, yan. Good morning sa inyo, lalong-lalo na kay Sir Idel Perez at kay Ma'am Tet Perez, yan. Good morning po sa inyo at sa Perez family ng Pajeos Infinity Ads and Print. Good morning, good morning. Oh, ito pa, hindi na nauubos at natatapos dahil gusto rin nating batiin ngayong Saturday morning si Ma'am Abby ng Travel Worthy PH. Baka naman ka vibes kayo ay may mga balak bumiyahe. O, ibatiin muna pala natin bago tayo mag-diskusyon ng ating mga biyahe-biyahe. Speaking of biyahe, ibatiin ko lang yung ating kakulitan dito sa ating TikTok Live. Yan, si Nabi ay kasama natin si Nabi Lopez na ngayon ay nanonood at nakikinig sa atin dyan sa Ireland. O, social Ireland, Europe. Yes, yes, yes. Good morning, good morning. At ingat po sa inyo at saka dyan kay di ba nga nakalimutan na ni DJ Joey mo. Kay Kulaog, ayan. Good morning, good morning. Kulaog hits different, yan. Happy Fiesta sa inyo. At meron po tayong isa eh. Si Noah nga ba yun? Na nasa Canada, sa Toronto, Canada. Nakalimutan ko yung pangalan. Alam, ano ko nga ulit? Mag-message. Kahirap ng gutom na. Ayan, basta yan. Ay, bakit baga naulit ni DJ Joey Boy? Baka kayo nahihili din sa ating mga ka-vibes na kakulitan natin sa ating TikTok Live. At gusto niyo ring mag-abroad, mag-travel abroad, pero kayo ay natatakot o baka ayaw niyo ng hassle. Walang problema dyan dahil sagot kayo ng Travel Worthy PH. Mga ka-vibes, saan ba ang inyong summer destination o saan ba ang inyong mga dream country na mapuntahan? Dahil kung nahihirapan kayong mag-decide at gusto niyo ng hassle-free, sagot na kayo ng Travel Worthy PH. Meron sila mga serbisyo for local and international tours gaya ng air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, passport assistance o visa assistance. O kahit anong assistance ang kailangan ninyo. Meron yan dyan sa Travel Worthy PH. Pwede nyo i-check ang kanilang mga offers. Ang alam ko, meron silang offers papunta dyan sa China at sa Taiwan. Meron din silang Hong Kong Disneyland. Meron din silang cruise trip dyan sa Europe. Oo, baka makapunta nga at baka maano din yan si Maring Nabi na nasa Ireland sa Europe, ha? Travel Worthy PH po ang kanilang Facebook page at pwede nyo rin silang bisita sa kanilang opisina sa third floor, Walter Mark Calicanto, Batangas City, dyan sa Batangas City. At ang kanilang number ay 0917-824-7128. Muli, 0917-824-7128. Travel Worthy PH, making your travels worth it. Maraming salamat po sa ating mga sponsors na ating katukatulong. Ano? At syempre pa ay kapag ganitong nagugutom na ay si Mami G, Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa ang unang maiisip ng ating mga ka-vibes. Ano? Tama, tama. Dahil si Mami G ang masarap magluto ng mga sinaing na tulingan. Yan, ginatang tulingan sa gata. Yan, ako po. Sinaing na tulingan sa gata. Yan. At meron din siyang kakaning corner. Oo, baka kayo ay gusto niyo ng authentic Batanggenyo food. Huwag na kayong lalayaw. At talagang narinilang yan sa Batangas City, dyan sa ground floor ng Bay City Mall. Yan, Mami G's Lutong Bahay at iba pa. O baka kayo ay nagsisimba na ngayon o mamayang hapon ay i-attend kayo ng mga misa. Dyan po sa Basilica of the Immaculate Conception. O dyan sa Plaza Mabini sa Batangas City, may pwesto rin ho si Mami G sa may pasalubong center. Oo, ayan. Puntahan nyo na ho at tikman ang mga luto ni Mami G. Ang sure na lutong bahay na pagkasarap-sarap at mga pangmalakas ang kakanin at bila o set para sa inyong mga events. Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Good morning, good morning! Alright, batiin din natin ang ating mga ka-vibes na nagpapabati na ngayon sa ating TikTok Live. Hello muli kay Noah. Yan, good morning. Pa-shoutout daw kay Noah. Thank you for listening. Kay Prince Moon Benitez, number 7. Yan, pa-request daw ng Blush by Binny, ang sabi ni KC. Yan, good morning. Kay Lakay, good morning. Pa-request po ng Sulitin. Yan, sige, ating isasama yan sa ating mga ipi-play. Keep your request coming in. GV shoutout din kay Nabi Lopez na nakikinig sa atin nga sa Ireland at binabati niya ang bandang o ang grupong Sync. Ayan mga ka-vibes, ang bandang Sync pala or ang grupong
Sink ay P-pop artist na ngayon ay nasa Ireland para i-promote ang mga ano, ang mga P-pop songs. Yan ang kanilang mga original songs at nabalitaan natin na ano na nag-release na sila ng kanilang first album kahapon Independence Day, kasabay ngayon ng pagdiriwang ng Independence Day ng Pilipinas. Congratulations sa grupong Sink at yes, mabuhay ang P-pop at mabuhay ang OPM. Yan, maraming maraming salamat. At syempre pa, sino pa ang kasama natin dito? Si John Mar Kandar. Yan, good morning. Thank you for listening and watching to DJ Joey Boy. Ivy Torres, hi there, good morning. At kay DJ Anthony, yan, good morning daw at shout out sa mga taga GB 99.9. DJ Anthony listening and watching from Manila. Yan, maraming maraming salamat kay DJ Anthony na kasama natin ngayon. Kay Boss Fache, ayan, Boss Fache na nakikinig sa atin sa Toronto, Canada. Hi there, good morning. Good evening pala ha. Ingat-ingat kasi yung pagtatrabaho at baka ikinakapasok na. Yan, shout out din daw kay Miss Marvs ng Japan, ang sabi ni Lakay. Good morning, thank you. At shout out daw, sabi ni Tintin Figueroa. Yan, maraming maraming salamat ha sa ating mga ka-vibes na ating kakulitan, kahuntahan at kabalitaan sa ating TikTok Live. At tayo ay napapanood din at napapakinggan sa official Facebook page or fan page ni DJ Joey Boy. Ayan ha, elect nyo na rin po, DJ Joey Boy GB 99.9 FM. Osha, mga ka-vibes, I'll just pause for a few minute reminders sa mga gusto magpabate, magpa-GB shoutout at magpa-request ngayong morning. Ang atin pong number 0926-079-8708. Live na live din po tayo sa Facebook sa fanpage ni DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, GB 99.9 FM. At syempre sa ating TikTok Live at GB 999 FM. I'll just pause here at makisayaw po tayo sa bandang SB19 sa kantang Where You At. Dito lamang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka. Ika-imi ka pang rihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare. Parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa.
3: Ayaw ka na.
4: Ala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diets? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
9: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
10: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
5: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB99.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?
11: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
10: Isang paalala mula sa GB99.9.
0: GB99.9. Your good vibes. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay, Lipa City. Open daily from 8 AM to 6 PM. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
10: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
4: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
10: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
4: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
10: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
12: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
10: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
12: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
0: GV99.9, your good vibes.
13: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
3: GV99.9.
7: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
14: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
15: Nasa Southern Luzon ka man.
16: O kahit Metro Manila.
17: Nasa bahay.
18: Nasa trabaho.
14: O kahit nasa kalsada.
19: Kasama nyo kami.
20: Dahil ang GV99.9
14: ay nasa online na.
20: At syempre, mas pinasaya pa.
14: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
15: O pumunta sa GV999.live
13: para sa good vibes na walang humpay.
21: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
13: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.
3: GV99.9. Your good vibes.

0: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong number 1 good vibe station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Kapiling, kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy and we are down to the last hour of our program or last minutes. Yes, maraming salamat sa mga ka-vibes na nakasama na natin at talagang tumutok kay DJ Joey Boy kanina pang o simula pa kaninang alas 6 ng umaga. At mga ka-vibes, ha, bago tayo tuloy magpaalam, abay, nagsisimula ng ahong umulan. Ano? At alam mo naman ho natin na kapag tag-ulan o pabago-bago ang panahon, ay mas tumataas ho ang pagdami ng mga lamok. Ano ho? And speaking of lamok, ngayong buwan ng Hunyo ay ginugunita rin po ang dengue awareness month. Anong ibig sabihin niyan? Ay may paalala ho sa atin ang Metro Lipa Medical Center ngayong buwan ang napagtuunan ho natin ng pansin ang ating kalusugan at ang ating kapaligiran, lalo na ho sa mga pinamamahayan ng lamok. Ano ho, meron hong promo ang Metro Lipa Medical Center na tinatawag nilang Dengue NS1, Dengue Duo, Pro Time, APTT at CBC. Yan ho ay pwede ho kayong makakuha ng 25% discount sa mga test na iyan. Muli, yan ho ay 25% discount sa iba't ibang test gaya ng Dengue NS1, Dengue Duo, Pro Time, APTT at CBC. Ayan, hindi ho kasama dyan sa discount yung doctor's fee dyan sa promo. At ang promo po na yan ay mula June 1 hanggang June 31, 2026 lamang. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, na interesado o gustong magpatingin ng kanilang mga katawan, magpa-check up, or baka may mga kakilala na biktima ng dengue, yan, ay tingnan po ninyo ang offer ng Metro Lipa Medical Center sa kanilang Facebook page na Metro Lipa Medical Center. Muli, from June 1 to June 31, 2026 lamang po ang kanilang 25% offer sa iba't ibang dengue tests. Okay. At syempre, mga ka-vibes, ay atin din pong suportahan ang ating mga ka-vibes na talagang nagpo-promote ng P-POP o ng OPM hits, lalong-lalo na po yung ating mga local artist. As a matter of fact, bukas po, June 14, 2024, ay magkakaroon ng gig, yan, ang A4A sa Lipa, Batangas. Ito po ay tawag nila ay Walang Hanggan Release Party. Yan po ay mangyayari sa Mary Lane Cafe sa Lipa City, Batangas. Bukas po, June 14, 2026, simula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. O alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi lamang. Free entrance ito, mga ka-vibes, ha? At ang inyo pong GV99.9 FM, ang kanilang official media partner. Kaya suportahan po natin ang ating OPM artist dito sa Lipa. Muli, sila po ay may gig dyan sa Mary Lane Cafe Lipa. Bukas, June 14, 5 PM to 8 PM, free entrance, at wear something fun, artsy at comfy daw, ka vibes ha. Bukod nga sa A&A, ay makakasama din natin dyan ang bandang Centerfold, Klima, U-Jinx, yan, at that's in partnership of Una Production, ATTIC or Attic Room Productions, na Mary Lane Cafe at GV99.9, your good vibes. Osha, mga ka-vibes, it's bye-bye time for DJ Joey Boy. Muli, maraming salamat po. Magkariningan po ulit tayo, ha. Araw-araw po, tuwing Lunes hanggang Biyernes sa programa ni DJ Frankie na Good Vibes Morning, meron po tayo dyang GV Balita Express kung saan inihahatid po namin ang mga balitang dapat inyong malaman araw-araw tuwing umaga. Kaya tayo po ay magkarinigan alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. At pagpatang nga po ng Sabado ay napapakinggan po ninyo si DJ Joey Boy tuwing morning alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali every Saturday para naman sa ating programang Sabado Ganado, Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Muli, maraming salamat. I love you everyone. At ingat po kayo and enjoy the rest of your Saturday. Ha? Abangan po ang susunod nating DJ, si DJ Yam at si Papa Joe maya-maya lamang. Ugaling nakatutok dito lamang sa inyong number 1 Good Vibe Station. Kami po ang GV99.9. 99.9 Your Good Vibes. At para po sa ating bye-bye song, let's have Moira De La Torre sa kantang Kumpas. Dito lamang yan, muli with DJ Joey Boy, GV 99.9, Your Good Vibes.
1: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Papagami!
3: Baka DJ Robby yan!
2: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
3: Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV99.9, your good vibes.
7: Yeah.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes! Masaya dito!

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I don't want

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
2: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
2: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo mga ka-vibes!
4: 30 na tayo mga ka-vibes!
5: 30 years na ang GV99.9.
6: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
4: GV99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: of the Saturday Nights and Jams. Saturday Nights and Jams.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe.
0: Only here at GB99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB99.9,
1: your good vibes. Masaya dito!
5: GB99.9,
4: your good vibes.

0: sa Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Gusto kita.
1: Mga kabike, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito.
6: gb99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
1: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
3: anyos. GV99.9.
6: This is GV99.9.
2: GV99.9. 30 na!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y

A song by Paroque and Edgar, Mr. Suave. Only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po sa ating good vibes tuwing Sabado ng hapon. Welcome, welcome sa ating programa, Saturday Night Jam. With your very own DJ Papa Joe. At ako inyong makakabiling hanggang alas 9 po ng gabi at makakakulitan nyo po ang inyong abang lingkod. Kaya sumama ka na at mag-party-party ng bonggang-bongga. At ihanda na mga balakang ang mga kasukasuan sa mga titos and titas of Calabarzon. And lolas and lolas of Mimaropa, ihanda nyo na tayo magpa-party-party to the highest level. Ayan o. Talagang mapapa-indak ka talaga ng bonggang-bongga ngayong Sabado ng hapon. Agabi na pala. Nakalimutan ni Papa Joe. Ayan. It's a very beautiful day to celebrate and be thankful. Nakaraos na naman ang isang linggo. So let's spend time with our family and friends and let's party to the highest level. Kaya tayo yung mag-headbang ng bonggang-bongga. Long hair ka man o kalbo, ano mang ginagawa mo sa buhay, ano man ang iyong trabaho, ay tayo ay magse-celebrate. Sa ating mga listeners out there sa buong Calabarzon region, maganda-magandang araw po sa ating minamahal na lalawigan, sa ating mga tagapakinig sa lalawigan ng Batangas. Maganda-magandang afternoon sa inyong lahat. At sa mga nasa biyahe ngayon na naiipit sa traffic, dagdagan ang pasensya. Oo. At huwag masyadong init ang ulo, ha? Oh, dapat good vibes lang, oh, especially sa ating mga nagagwapuhan mga drivers out here. Oh, dagdagan ng pasensya. Oh, huwag pasawayan, oh. Oh, kaya tumuto ka na sa good vibes every Saturday kasama si Papa Joe. Ayan. Kamusta ba ang inyong linggo, mga ka-good vibes? So, kamusta ba ang trabaho? Oo. Ikaw ba ay masaya? Kaya dapat masaya ka lang, Brad. Oo, dapat tawa lang. Natawa ka lang lagi. Pero kung sa sobrahan, Brad, ha? Oo, ikaw naman, kuya. Nakasimangot ka. Kitang-kita ko, ha? Nakasimangot. Oo, huwag ka masyado nakasimangot. Oo, ikaw, te. Huwag ka rin nakasimangot, ha? Di ka nakakagandahan masyado. Di ka kapugian. Nakasimangot ka pa. Oo. Kaya dapat medyo smile ka ng konti, no? Para maka-attract ka ng good vibes, Brad. Ha? Oo, sa mga single dyan. Oo, dapat laging good vibes. Oo, baka dumating naman ang iyong forever. Oo, kaya dapat laging good vibes ka, ha? Huwag ka nakasimangot. Pag nakasimangot ka, mali mo, dumaan na pala yung forever mo. Natakot tuloy sa'yo, te, kuya, no? Oo, kaya dapat laging good vibes. Oo. Ayan. So, time check. It's a

0: Ano ba masarap na merienda ngayon? Ang merienda ba ngayon natin ay tinapay, pandesal, sausaw sa kape? O masarap ang lomi? Ay kahit ano man yan ay masarap, basta may merienda. Ano? Ay, yung ibang mga nakikinig sa atin ngayon ay naghahanda na. Sigurado, naghahanda na ng panghapunan. O, ano bang masarap na pang-ulam ngayong hapunan? Nagugutom tuloy si Papa Joe. Oh, yung mga misis natin dyan, naghahanda na ng hapunan para mamaya. Kaya siguradong good vibes na naman ang buong family at magsasabay-sabay ng kanilang hapunan. Ayan. Kung ikaw man ngayon ay naiipit sa traffic, abay, konting smile lang. Tumuto ka na sa ating program at sumubaybay sa ating mga tugtugan. Mga tugtugan na talaga magpapangiti sa'yo at magpapa-induct sa'yo at magpapa-party-party ng bonggang-bongga. Oo. Even napagod man tayo ng limang araw sa ating trabaho, talaga sisiguraduhin ng GB na talaga magpa-party-party tayo every Saturday night para naman maging masaya tayo every Saturday. Sa ating mga tricycle drivers out there na nasa pilahan, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Oo, marami na pang pasahero. At sa ating mga jeepney drivers, kamusta ang pasada? Oo, naka-boundary na ga? Huwag kakalimutang magbigay ng boundary kay Commander, kung hindi, lagot ka. Oo, ayan. Yan ang huwag kakalimutan, ano? Ang magbigay ng entrega kay Commander. Entrega, bounded, hindi intriga. Kaya dapat lagi nakasmile lang. Kaya si Papa Joe, medyo nainis kanina. Ang dami pa rin talaga yung pasaway ngayon, ewan ko ba? Oo, ang daming kamote. Siguro nabasaan ang ulan nitong mga ito, kaya dumami. Kaya pag magmamaneho kayo, huwag kayong pasaway, ano? Laging dadalhin ang disiplina sa katawan at ang common sense. Huwag kalilimutan, mga ka-good vibes. Okay, itawa mo na lang yan. Kaya ako'y tumawa na lang ako, mga ka-good vibes, ano? Oo. At huwag kalilimutan magsuot ng helmet pag bumabiyahe. Oo. At dapat ay laging masaya lang. At dapat naka-smile. Oo. Huwag lang sa sobrahan, Rada. Huwag na sobrahan ka na smile. Alam mo na kung saan ka pupulutin. Oo. Ay delikado. At dahil dyan, pinabati natin ang happy listening ang ating mga kaibigan sa mga barangay. Ayan. Maganda-magandang araw sa inyong lahat dyan. Oo. Talagang ang dami nakatutok sa ating mga taga-barangay. Ano? Parang nareklamo tayo sa barangay. And also, binawati natin na magandang afternoon ang ating kapulisan sa buong Calabarzon region na nakatutok sa atin. Especially ang ating mga idol. O, ang ating mga idol na bumbero. Lalong-lalo na diyan sa may sa bayan ng Bawan. Magandang araw po sa inyong lahat. And speaking of, aba, hindi lang sa radyo mo kami mapapakinggan. Ay, mapapakinggan mo rin kami via live streaming. Ayan, high-tech na kami ngayon, Rad. Ibang-iba na bonggang-bongga na ang GV ngayon. Mapapakinggan mo kami via GV99.9.live. Ulitin ko po, ha? Siguraduhin mo may internet ka, Rad. Hindi mo kami mapapakinggan pag-live stream, pag wala kang internet connection. GV99.9.live. Ayan. Huwag kalilimutan, ha? Pero pagka may radyo ka naman, mas maganda sa radyo ka nalang makinig. Para hindi mabawasan ang data mo, ha? Alam ko, nagtitipid ka ng data mo. Yung mga naka-data lang dyan, nagtitipid yan, Rad.
1: Wow naman! Wow!
0: At saka pagka titingnan mo rin, huwag kalilimutan, pagka cellphone ang gagamitin mo, isaksak mo at gamitin mo ang iyong headset para gumana ang radyo. Ayan. Words of wisdom galing kay Papa Joe. Yung iba hindi alam, hindi marunong ano nga mga ka-good vibes. Ano? Ayan, nakakalimot. At dahil dyan, balik tugtugan muna po tayo para sa mga batang 90s. I'll be playing a song by Montax and Harmony, Crossroads, only here at GB99.9. Your good vibes. Sayawa na, let's party!

0: A song by Sugar Free, Hari ng Sablay, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong abang lingkod, the one and only DJ Papa Joe, ang nag-iisang maestro kantatero sa radio. Sa inyong programa, Saturday Night Jam, tuwing Sabado, kaya nga Saturday. Ayan, kamusta? I hope you're enjoying the music that we're playing for today. And I will be playing a lot of talaga mga pagpapa-headbang sa'yo at magpapa-sayaw sa ating mga titos and titas. So, especially sa mga batang 90s out there. Kamusta? Okay pa bang inyong mga balakang diyan? Kamusta gang inyong mga galugaw? Ay kaya pa ka sumayaw? Oo. Ay, Utoy! Ay, kayang-kaya pag ni Utoy. Oo, ineng, kayang-kaya pag sumayaw. Ayan. Nakikita ko, umiindak ng ating mga katoda diyan, oo, na nasa pilahan. Eh, talaga nga naman napapahidbang. Oo, lalo-lalo na yung mga nagpapaumpisa diyan, oo, ng kanilang session. Aba, ay dahan-dahan ha. O, sabi nga, ay drink moderately. Dahan-dahan lang, sabi huwag takal palamig. Oo, at siguradong lagot na naman tayo kay Commander niyan. Oo, pagka napasobra ang barek, ay sabi nga ay naku po, outside ako lang muna naman si Puge. Kaya dapat laging hinay-hinay lamang. Ano nga, dapat laging good vibes lamang. Ayan. At para laging good vibes sa mga katropa natin dyan, lagi ka makikinig sa lahat ng programa ng GV99.9, especially sa program ni Papa Joe. At nang ikaw na may mapangiti, speaking of good vibes, enjoy sa mga nagpe-piesta dyan. Oo, today nga pala is kapistahan ni San Antonio de Padua. Oo, diyan sa Barangay Bulbok. O, Lipasini, nagdiriwang sila ng kapiestahan. So, binabati natin ang Happy Fiesta kina Ati, nakalimutan ni Papa Joe. Ayan, si Ati Del Villasor. Ayan, and also, fiesta rin sa San Antonio, Quezon. Kaya binabati natin ang Happy Fiesta ang ating mga pinsanin dyan. O, especially kay Grace. Kay Pinsang Grace o at kay Pinsang JR. At sa napakapogi na nilang mayor dyan. Oo. Ayan. Happy Fiesta sa inyo lahat dyan. Okay lang kaya makapasyal diyan. Ingat-ingat sa pagmamaneho ha. Pagka nakainom na, ay sabi nga ay ilagay daw sa tiyan. Huwag sa ulo ang nainom. Kaya poging-pogi daw po ang malalaki ang tiyan. Ayan, oh. Totoo po yan mga kaibigan. Inilagay daw po ang alcohol ay sa tiyan, hindi sa ulo. Kaya masama daw po ang malalaki ang ulo. Dahil maiinitin ang ulo niya mga yan. Oh. Wag init ang ulo, brada. Oh, dapat laging cool na cool lang, ha? Oo. At saka din sa mga pasaway, walang pasaway dapat. Kahit nakainom na, dapat good vibes pa rin. Oo, wag kang pasaway sa kalsada, brad. Kahit na nakainom na. Oo, lagot ka. Pagka nahuli ka sa checkpoint, nako, mahambalos ka, brad. Oo, mawawalan pagka-good vibes, mahuhulasan ka, pogi. Mababawasan ang pagka-pogi mo. Oo, pagka nawala ang disiplina sa katauhan. Ayan, oo. Ang dami, dumadami kasi. Ewan ko, baga ba dumadami ang mga kamoting ngayon, mga nawawala ng disiplina. Oo, dapat ito ay nahahambalos ng kaunti. Ayan. Okay, for your request songs at mga pa-shoutout, i-message nyo lang ako sa ating messenger sa GV99.9 and also sa ating hotline number which is 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. At pagka-available ang song request nyo, ipi-play natin agad yan at babasahin agad natin ang inyong mga pa-shoutout. And also, wait, there's more! Magkalilimutan! Oo, mapapakinggan nyo na rin kami via live streaming sa gv999.live. Ayan, pwede nyo akong patingin dyan. O, pwede nyo akong i-message dyan. And also, pwede nyo ilagay dyan ang inyong mga pa-shoutout at ang mga request songs sa gv999.live. Ayan, magkalilimutan. Para laging i-share mo ang iyong mga thoughts Kamusta ang iyong linggo? Kamusta ang iyong araw? Mga gusto mong ibahagi sa ating mga listeners na talaga magpapa-good vibe sa lahat? Tipong isineshare mo pa lang ang iyong mga karanasan ay talagang mapapatawa na ang ating mga ka-good vibes, ano? Talagang hindi maiinis, ha? Matatawa talaga, ano? Matatawa ng bonggang-bongga. Maaaliw. Maaaliw sa iyong mga karanasan ngayong nakalipas na linggo. Kamusta ba ang iyong trabaho? Na-meet mo ba ang mga pabiboki? Meron mga ganyan, eh, mga pabibo sa trabaho. Akala mo mga anak ng may-ari ng kumpanya. Ayan, o. Pagpapasensya na lang natin yung mga ganyan, o. Ano pa ba? Yung mga tipong akala mo yung mga pinagpala. Ang dami ng mga ganyan. Talagang padami ng padami, mga ka-good vibes, ano. Pero wag na lang natin pansinin yung mga ganyan. Dapat laging masaya lang and be thankful dahil may trabaho ka. Oo. Yan ang mahalaga, may sweldo. Oo. Wag mo nang pansinin yung mga yan.
1: Oh, yeah.
0: Kasi pag pinansin mo nang pinansin yan, maiinis ka na lang. Mababad trip ka. Oo. Lalo na sa ating mga drivers out here na naiipit sa traffic. Aba, wag mo nang pansinin ang mga kamoting kids. Oo, yung mga pasaway dyan, wag mo nang pansinin. At dahil dyan, ang dami nakikinig sa atin. Oo, nakikinig sa atin, mga taga-ibaan Batangas. Ayan, happy listening po sa inyo. At ang ating mga katropa diyan sa Lipa City. Magbunyi kayo at magpalakpakan. Ang 72 barangays of Lipa City na nakikinig sa atin, lalong-lalo na diyan sa pistahan, sa Barangay Bulbok. Kamusta, kamusta, kamusta dyan? Merong tagang natira kayang ulam. Abot pa kasi Papa Joe kung mamimiss ka. Ano nga Ate Del Villasor? Abot pa ka o hugasin na ang aabutin. Ay, wag na, ayos na. Wag lang isang katutak ang hugasin. At siguradong mapapagod, mananakit ang rayuman ni Pugi. Ayan. Siguradong bonggam, lagi mang bonggam-bonggam pistahan eh. Ano nga? Lalo-lalo na diyan sa Barangay Bulbok. Ay, talaga nga naman. Oo. Talagang napakasarap maghanda at saka diyan sa San Antonio, Quezon. Pagkain kayo na mista diyan, ay siguradong may pasyaron pa. Oo. Ganun talaga ang Pilipino, ano, talagang maunawain.
2: Wow naman!
0: Oo, talagang wow. Mapapawaw ka na lang, Brad. Oo, talagang sulit na sulit ang ginasolina at pinunta. Oo. Talagang kumain ka na ng masarap, aba may pabaong pa sa'yo, Brad. Oo, ganun talaga. Talaga napakasarap mamiesta, no? Ang kapal talaga ng mukha ni Papa Joe. Namiesta na ng hingi pa ng baon. Oo, ganun talaga. Para may pambaon daw sa lunin. Ayan. Okay, dahil dyan, magbalik-tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Modern Talking. Brother Louie. Only here at GB99.9. Your good vibes. Sayawa na!

0: Jam.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe.
0: Only here at GB 99.9.

0: A song by Justin Bieber, Baby, only here at GV99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro kantadero sa radio, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programang Saturday Night Jam, ang nagbibigay ng good vibes every Saturday. Ayan, samahan nyo ako hanggang alas 9 po tayo ng gabi at magpa-party-party tayo hanggang alas 9. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga kasukasuan at inyong mga alak-alakan. At tayo ay magsasayawan ng gonggang-gongga at mag-headbang ang mga rakista dyan. Oh, naka-ready na ba ka? Naka-ready na ba ang inyong mga pain reliever? At sisiguraduhin ko sa inyo ang mag-inat-inat ka muna, Brad. Oo, kapatid, inat-inat, mag-unat-unat ka dyan, ha? Oo, yung mga tutulog-tulog pa dyan, dapat gumising na, ha? O, lalo-lalo na ang ating mga call center agents, Dian. Oo, anong oras na baga? So, time check, it's already 7:11 ng gabi. Sa mga naghahapunan dyan, oo, na nakatutok sa ating programa. Samahan nyo ako, anong ginagawa mo, ikaw man ngayon ay naghahapunan. Ikaw man ngayon ay nasa, naiipit sa traffic. O kung anumang ginagawa mo sa buhay, tumuto ka na sa programang Saturday Night Jam na talaga magpapa-good vibe sa'yo, Brad. Oo. Na talaga magpapa-indak sa'yo na laging pakiramdam para bang ikaw ay nasa party-party. Oo. Para ikaw ay nasa piyestahan. And speaking of piyestahan, oo. Kamusta kaya mga nasa piyestahan ngayon? Nakapagbalot ka na baga? Oo, ikaw baga ay nakapag-sharon na ng ang tawag dito, kalderobo. Sabi nga ng mga Batanggenyo, meron pang isa diyan na sikat, oo. Isa pa ito eh, sikat na sikat to. Kung tawagin natin dito sa Batangas ay Apritago. Oo, ilalabas yan eh, pagkatatlong araw, ang Apritago. Oh. Kaya ang Apritago nakatago eh, ano. Ayan, wag niyo itagod, baka yan ay mapanis, kuya, ha? Oo, ipakain mo yan, ha? Oo, wag ipakain sa aso, ha? Oo, kaya sa mga ka-good vibes natin dyan, oo, pulutanin na yan, ilabas yan. Oo, at ngayon lang tayo masarap ang pulutan sa ating mga katropa dyan. Aba, ay agwantahin nyo na. Sagad-sagadin nyo na at masarap ang pulutan ngayong pistahan. Oo, ay siguradong pagkatapos ng pistahang season ay agwanta na naman sa Seapole, si Utaw. Wow, ay talaga nga naman. Oo, ay talagang sulitin nyo na ang pistahan habang masarap-sarap ang mapupulutan diyan. Oo, speaking of pulutan, aba ay hinay-hinay sa ating mga katropa diyan. Sa may Barangay Bulbok, Lipa City, o hinay-hinay sa pagbabarek. Oo, and speaking of barikan, ang ating mga katropa nakikinig diyan sa Barangay Uno. Lalong-lalo na si Kuya Tox Kagitla. Nakikinig din sa atin, oh, si Kuya Mundo. Oo, si Kuya Earth, ayan. At ang mga batang basang hamog, kamusta? Nag-uumpisa na ang barikan dyan. Ano kang pulutan natin diyan, mga tropang basang hamog? Oo, ay ari sa mga taga sa San Antonio, Quezon, ay siguradong masarap ang pulutan, ay masarap din ang binabarik. Oo, lalong-lalo diyan kay Pinsan JR, o, ng San Antonio, Quezon. Kamusta ka, Pinsan? Oo, naabot, alam ko naabot ng broadcast. So, pwedeng idaan mo na lang sa bahay sa iba. Ang pulutan, okay na. Huwag na ang alak. Siguradong masarap ang alak dyan. Oo. Pang diinan ng alak dyan sa inyo, alam ko. Kaya talagang siguradong diin din sa ulo. Kabukasan ay sakit sa ulo, Brad. Kaya hinay-hinay lang, mga good vibes. Hinay-hinay. Drink moderately. Sabi nga ay magtitira ng pang-uwi na. Sabi ay magtira ng pang-uwi. For the road at hindi for the canal. Siguraduhin nyo huwag kayo magtatawag ng uwak. At sayang na sayang ang pulutan. Sayang din ang binarik dahil mamahalin ang alak dahil pistahan. Kaya namnamin nyo na kung anong sarap ng pulutan at kung anong sarap ng alak, ha? Huwag magtatawag ng uwak, sayang. Ha? Sayang. Ayan na tayo dyan, pinabati natin ang Happy Happy Listening, ang Perez Family. Nakikinig sa atin from Ibaan, Batangas, ang Rosio Family. Ng Pangaw, Ibaan, Batangas, nakikinig sa atin ng mga pogi kong pinsan. Ayan. And also, nakikinig din sa atin ang mga katropa natin dyan sa Rosario, Batangas. Especially dyan sa may barangay San Ignacio. Oo. Si Adi Ponsala, nakikinig sa atin ito. Ang sarap ito magluto, itong taong ito. Ano? Talaga na nga naman, grabe. Oo. Grabe. Masisira ang diet ni Papa Joe. Kung gusto mo masira ang diet mo, dumayo ka doon sa mga yan. Sigurado. Napakasarap magluto nito. Lalo na ng inihaw. Gusto ko. Yan na, mga isaw. Oh, ano ka masarap? Anong pulutan dyan, mga katoda? Oh, yung malayo sa piyestahan ay siguradong yun ay agwanta sa kropek. Ano? Kung hindi naman kropek, ay chicheria. O kaya ano, may pansit canton. Ano? Oh, at pagka naman, ano, bahite, sabi nga din sa Batangas ay bahite, ay sisipol na lang si Utoy. Oo. Oh, agwanta sa sipol. Tapos ay 4 cantos. Ayan, na matapang-tapang. Oh, sa sobrang tapang ay naitulak hanggang sa kanal. Oo. Oh, at hindi na makalakad si Utoy, ay gapang. Gapang pa uwi si Pugay. Yan ang sinasabi. Kaya sabi nga ay dahan-dahan muna. Sabi, huwag takal palamig, ha? At magtakal palamig ay siguradong alam na kung anong kahihinatnan mo, Utoy. Siguradong magagalit na naman si Commander sa iyo. Oo. At ikay pag-uwi ay amoy chiko na naman. Anong masasabi kaya ng ating mga minamahal na security guards out there? Oo. At ang ating mga driver at nagpupugi ang mga konduktor sa bus na talaga nga namang habulin. Habulin ng maniningil. Akala nyo habulin ng chicks, ano? Habulin din po ng chicks itong mga ito, ano? Chicks na maniningil. Maniningil po ng utang. Ayan, o. O, dahil mga nakalimot, oh. Hinahabol din po sila ng mga chika babes, ang gagandaan chika babes. So, yung nakalimutang ibigay ang sukle. Kaya sa ating mga nagpupugi ang konduktor, huwag kalilimutang ibigay ang tamang sukli. Ayan. Words of wisdom galing kay Papa Joe. Oo, huwag kalilimutan ang sukli.
1: Wow naman! Wow!
0: Ayan. Huwag kalilimutan ang sukli. Especially, lalo na yung mga lolo't lola, oh, hindi nakakalimot ng sukli. Makalimutan ng lahat, huwag lang ang sukli. Oh, at ang discount. May discount ang senior at saka ang PWD at ang mga estudyante. Ayan. Oo. Ay basta talagang usaping kwarta ay talagang ang Pilipino ay hindi nakakalimot. Lalo na't sukli, kahit peso pa iyan ay hindi nakakalimot. Kaya talagang hinahagaw. Hinahabol ang kondukto para sa sukli. Ayan. Oh. Pampa good vibes lang. Okay, so time check. It's already 7:18 ng gabi. Sa mga kumakain dyan, dahan-dahan sa pagsubo, Brad. Baka mabulunan ka sana. Oo, lalo na't baka napakainit ng kinakain mo, pinapangus mo dyan. Baka ikaw ay nahigop na ng mainit na sabaw, ay dahan-dahan. Hipe muna, hipe! Oo, at talagang napakainit ng iyong kinakain ngayon. Baka kinakain ng lume. Kung kay chame, ay talaga napakainit ng pugit. Oo, dahan-dahan ha. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Parokya ni Edgar. Ito'y para sa ating mga katropa dyan, oo. Lalo na yung mga nagsesesyon na. Ang ating mga katoda, mga drivers, oo, na nag-uumpisa na ng kanilang masinsinang meeting para sa inyo itong awiting ito. A song by Parokya ni Edgar, Inuma Na. Only here at GB99.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: GV99.9.
0: Your good vibes.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Basing, basing!
5: Oo!
4: Paeg ka, uulan ng bigas?
5: Abay, oo! Para din ako bibili!
4: Pero, nakasako!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun? Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: A song by Kamikaze, Narda, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programang nagpapagood vibes sa inyo every Saturday night. Saturday Night Jam, at ako'y makakapiling nyo hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Kaya i-message nyo na ako at kayo magparamdam. Saan ka man naroroon? Ano mang ginagawa mo? Ay tumuto ka na sa ating programa. Makiinda ka na sa ating mga tugtugan dyan. Maki-headbang ka na. Ano mang ginagawa mo? Pero huwag kang i-headbang at huwag kang sasayo pag kumakain ka, brad. Baka tumapon. Baka mamaya mapasok ka. Paklo yung uso mo, brad. Lalo na nasa piyestahan ka ngayon. Naku, ang sarap. Diyos ko, naiinggit na naman. Naiinggit na naman ako.
1: Wow naman! Wow!
0: Sana all nasa piyestahan, ano? Sana everyday daw piyestahan, sabi ng mga katropa natin na nasa pilahan na nag-uumpisa na ng kanilang session. Oo, para daw, ano, wish daw nila. Ayan, o, mensahe. Mensahe ng ating mga katropa diyan sa barikan, sa pilahan. Kung pwede daw po, sana daw po yung araw-araw ay piyesta. At laging masarap ang kanilang pulutan. At masarap din daw po ang kanilang binabarek.
1: Wow naman!
0: Dahil pagka natapos daw po ang piyestahan, ay back to zero na naman daw po. Balik na naman daw po sa sipol. Balik na naman sa 4x4. Yan daw po ang kanilang pambansang inumin ng ating mga magigiting at nagsisipugian nating mga drivers, mga security guard na nag-uumpisa na. Binabati natin ng happy listening ang Unity Boys nakikinig sa atin na siguradong nagpapaumpisa na ng paikot ng baso. Siguraduhin nyo lang, baso lang ang umiikot, wag ang paningin, ha? Dahan-dahan lang, dahan-dahan mga kaibigan, dahan-dahan ang pagpapaikot ng baso. At wag daw takal palamig, oo. Parang may kilala ako na biktima. Nabiktima ng sabi nga ay bilisan. Bilisan ng ano, takal palamig. Akalain mo nga naman. Palibasay siya ang taga-takal. Oo, ang kalabas-labasan, nagtawag din ng uwak. Akala mo, makakalusot ka, boy. Oo. Kaso lahat sila injury. Ayan, at tayo dyan, binabati natin ng happy listening, nakikinig sa atin. Si Sir Ding Perez at si Doktora Elma Montalbo, nakikinig sa atin. At ang napaka-poging si Sir Manny Montalbo, nakikinig din. At ang nakikinig din po sa atin ngayon. So, nakakabot tayo sa, ano, sa Lucena City, province of Quezon. Ayan, happy listening po sa inyong lahat dyan. Sa Quezon, ay ano itong mga ito, ay oh. Baka kayo nagkainom na naman. Ano ba ka, mga tutoy? Yung mga taga-Quezon baga dyan, yung mga taga-Mindoro. Nagkainom na baga? Ayano yan. Baka mamaya ikaw ay, ano dyan, hilo. Kaya dahan-dahan man din sa pag-inom at pauwi ka pa sa inyo, no, tutoy? Ayan, kamusta ka na, Boy Eng? Ayan, binabati natin ng happy listening si Boy English. Kamusta? Saan ka man naroroon? Diyan ka na lang. Ingat-ingat ka sa kinakain mo, Boy Eng. At kamusta ka na ba si kapinsa natin? Kamusta na? Tuloy na ba ka? Tuloy na gambang eh. Balak, mukhang ito yung may balak tumakbo yata itong ating kaibigan na ito. Mukhang tuloy na ang bangi. Dahil tuloy na, speaking of bangi, baka ito yung nagpapautay na din sigurado. Sigurado ito yung may stock na kung hindi 4 kantos ay laging may bilog. At dahil dyan, balik tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Erasure. Always, only here at GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid, isang paalala mula sa GV99.9. Uy pare, magandang umaga!
1: Ah pare, magandang umaga!
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero gaga na lang kapag may dala kang gasol!
2: Oo, ayaw ka na!
3: Ala, joke pala yun!
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon hindi pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Lola Amor, Raining in Manila. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radyo. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Oh, at napakabilis ang oras, mga ka-good vibes. Time check, it's already 8:42 ng gabi. Sa mga hindi pa dyan naghahapunan, nabakain-kain din pag may time. I hope you're enjoying the music, guys. At talagang pandiinan ng ating tugtugan every Saturday night. Talagang party-party. Oo, talagang mapapainda ka talaga ng bonggang-bongga. At mapapaheadbang ka ng sobra-sobra. Mapa-long hair ka man o kalbo, ay talagang ma-enjoy mo ang music natin. Talagang party to the highest level every Saturday night. Talagang Saturday night ay talagang party-party tayo. Oo. Kaya asahan nyo na masayahang musika tayo, mabilisang musika. O, sa mga hip-hop dyan at sa mga metal, ay talagang magugustuhan nyo mga tugtugan ni Papa Joe. And speaking of celebration, bukod sa piyesta sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy happy birthday po. Belated happy birthday kay Bambi, nakikinig sa atin ito. And also I would like to say happy happy listening kay Kuya Jun Ranalan at sa buong Ranalan family ng Barangay Tambo, Lipa City. And also nakikinig din sa atin si Fire Officer Marlon Perez. Nakikinig sa atin to all the way from Bawan, BFP. Ewan ko kung naka-duty ito. At si Sir Maki, nakikinig din sa atin ito. Oo. Baka naman maka-discount. Ano nga? And also, I would like to say happy, happy listening sa ating mga ka-good vibes dyan sa Lipa City Public Market. Oo, na ngayon ay sigurado yung sarado na. At merong iba pa ay nandyan sa night market dyan sa Lipa City. Oo. Kamusta kayo dyan? I hope you're enjoying the music. And also, I would like to say happy, happy listening sa ating mga good vibes dyan sa Padre Garcia, Batangas. Marami nang katutok sa atin dyan. At sa San Jose, Batangas, ayan, nakandami rin nakatutok dyan. Oo. And because of that, I'll be playing my next song, It's All For You, a song by Maroon 5, This Love, only your GV99.9, your good vibes. Let's party!

A song by the master rapper Francis M. Kaleidoscope World. Only here at GV99.9, your good vibes. And time check, it's already 8:57 ng gabi. Talaga napakabilis ng oras, mga good vibes, ano? At maya-maya ng konti tayo pansamantala magpapaalam na. At talaga nga naman, ano? Bukas naman ako na yung makakapiling nyo din. Oh. Usaping pag-ibig naman tayo bukas. Oo. Kaya abangan nyo ako bukas. Alauna po tayo ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa programang Sunday Songs and Letters. At abangan nyo po ang ating featured love story tomorrow na talaga naman magpapakilig sa inyo. Oo. Kaya pagka Sabado, ay talagang tugtugang party-party tayo. Ano? At pagka Linggo naman, ay emo naman ang usapan. Usaping pag-ibig naman tayo. Ano nga? And because of that, batiin muna natin, baka may nakakalimutan ako. I would like to say happy, happy listening kay Jesse Lloyd de Chavez, a napakapogi nating avid listeners all the way from Pangao, Iban, Batangas, at ang Rosho family ng Pangao, Iban, Batangas. Magandang araw po sa inyo. And binabati natin ang mga katropa nating barbero dyan, especially si Paring Val. Kamusta? Ang ating mga kaibigan na magsasabong, kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Nananalo baga? Oo, hinahinay lamang po sa pagtaya at pabalato si Papa Joe. Ayan. And also, I would like to say happy, happy listening sa ating mga nagagandahang mga guro. Oo, nag-umpisa na nga pala ang klase, especially kay Ma'am Michelle Ebora. Ayan, nakikinig sa atin to. Happy, happy listening at sa mga kasamahan mong guro. Ayan. And because of that, it's already 8:59. Pansamantala tayong papaalam ngayong gabing ito. And for my last song, I'll be playing a song by Prettier Than Pink. Cool ka lang na dapat lagi tayong cool na cool. Dapat laging good vibes kahit na kung ano mang sitwasyon ng buhay ang dumating, laging good vibes. So I'll be playing a song, Cool Ka Lang by Prettier Than Pink. Only here at GV99.9, your good vibes. Good night. Bye-bye. I love you.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: eating that poop, we are drowning your river.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
1: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV 99.9.
1: Your good vibes. Masaya dito.

0: 99.
1: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
0: GB 99.

0: Cheerio! Nakarancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama, makijams. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibes.
5: Everybody gets high sometimes, you know.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.5.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: lang!
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre,
1: mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Paboritong tugtugan na dire-diretso.
7: Pumunta na sa GV999.live para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV 99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robby.
6: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo,
2: mga kabay!
3: Trentahin na!
4: GB99.9!
5: Trentahin na!

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: GV 99.9.
3: Your good vibes.
2: GV 99.9.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: GV99.9.
0: Your good vibes. GV99.9. 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV.
4: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
1: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
4: Patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
3: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.

0: Ay, paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
0: Pero, utang with interest.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
2: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
2: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.